masi ha jo CKLB huwa o di sa zu za ka she har ku ye ku hi tu tsin min ke huwa o e la retni ko Joe Boniface he i wa huwa o ku di sa ze we ku ye ku wa retni ko ko se te we Benny Rusi he i wa huwa o ko Tai sa zon ta te kuhien te chuh ta koon ko tse ko te soret ha ke kuh te koon. Yat adam ten tai kwa ke kuh te ga.

tapitiakitsualiw yung auksok tumiutak. Tusabu si CKLB kunit no nakakaktut na lautatigun. Imgiyuhin ituhak nakluaktut.